gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi loni ojo Tuesday. Today's date is 26/05/2026. Se e gbo date yen mama 26/05/2026. Gbogbo to ku nu osu yi kujujo maru lo mami ati dadi e dide nle e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun to ni gbogbo emi awon woli gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e ma ba mi ki e ma ba mi ge pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midire market gbagititu ni ilu ibadan eyin omo olohun bo ni se je ojo isegun eyin wo le nfe anu atana la mo ti ko si bi oluwa se nbe ti emi enbe layi iwo ni mo nba wi wara anu gba mo fi gbogbo enu so bayi pe ipinu ati ete olohun fun aye re yo pada wa si imuse ni in Jesus name. Oh edide nle mommy edide nle daddy e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe teye teye e ja lo dupe tola tola gbogbo igba ti odun ba kayan mo e jo mo dupe gbogbo eyin mumini gbogbo eyin mumina eyin na edide e ma bo nbi pepe iwoye ese la jo njo adupe lowo oluwa pe le ogbe wa mi se so nkan fun yin e n ba rodun gbogbo odun to ba de anu ni olohun gbo anu ni olohun gbo anu ni to ba se leya lodun to koja to tun rodun leya todun yi olohun gbo anu ni asan fodun kadun ni awon kan la jo lu odun leya to lo sugbon won o si nbe mo aisun leya loni gbogbo bi e ba wa e dide le mo bo ni bi pepe e ja lo dupe momo dide gbe body e oku to ti ku o le gbe body soke e mo bo era pala gbogbo eyin te nilo anu fun odun e nilo anu fun ose yi to ba ni deja re o e mo bo wa do bale daddy e kunle mommy engineer e pe baba yen ko mo kolala awa o le fogo e fe lomi ipa awon ogbe isin eyo kan la se ni ola bayi tori odun to wa nta ago mewa la si pade la gbare ni to laye atorun baba e gbo soke.

0: mi o ba si iye mi si ju biko mo mo pe nipa anu ni mo fi wa emi mo preach e fun eyin omo Olorun lati ojo Sunday ati ana pe gbogbo nti Olorun da meji meji ni gbogbo eyin te le gbe body yin gbogbo eyin te do bale e ki gbe pe Jesu mo dupe pe mo ra anu gba ijin le fe eni to nfo won agbara mo gbe oga o ogo ni fun o Jesu gbogbo bi ti eyin omo Olorun ba wa mo fe so fun yin pe kin to lo sori Facebook kin to lo sori YouTube eni kan ni wo ni won la ti fo mi wa we lana lagbara Olorun ojo Monday la fi we oni si lojo Tuesday omi te fi we yen ma mo ka ojo ni titi ti o fi pe ojo mewa e ja mo won ti o tele eni kan ni kin la to ni lori Facebook loni ngba to ba debe e tori nkan ti Jesu olugbala mi tun fe se loni rabaji gan mi ni waste akoko mo mi e dide nje le jajo ki hallelujah nla today is 26/05 a ki hallelujah nla mefa to nbe lori 2 a si si ogun marun to nbe nibi osu elekarun ta de 26/05/2026 se mo ya awon ti o ba wa ke awon ti o ki o si mo fo anyone elekeji awon ti o ba wa ke la won to yan fe anu eyin te mo pe won ka oye won o si sanu e laye iwo ni o ba wa ke wa mo jump ni won ba somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eju e ba mi se ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya mo mi te ba wo nkan sile mo fi majemu ati ipe so tele ninu awon ti o ra anu gba laye e kan si ami ki won ka omo won oba oni dede oba oni majemu ipa ninu ipa ati ase ninu ase bi momo iba sami ba sa anu e in the name of Jesus Christ eni kan ni bo lele ti fe pade ori Facebook 6:30 o dekunle e Epaphras baba mi o be na ni lori YouTube be na ni ni TikTok ago mefabo ma wole bibeli ni egbadua laisemi ati laisare leyin omi to fi weye what next inti momo ni e iyen nikan ko to ba di ola tori odun to nbe nita ta ba ti sare wonu service wa ni 10 igba ti o ba fi di 12 eta se na to on ka lu wo pada lo mo sodu bi ogo se nje ti Olorun an to ba di ojo Saturday gbogbo eyan ayan fe gbogbo awon ti won je fundamental class awon bible school wa set alakoko o se graduation won ni ojo Saturday e je nfenu so bayi wi pe iwo na to ba fe gba form yen eyin no ni anfani lati wole lati mo ti won pe ni Jesu ati awon eko ipile re e je nfi yen le fowo mejeji si ayako ni baba ki o se yo to kanle odekunle Epaphras wara anugba emi mo waaso e pe meji meji ni gbogbo nto lo nda ninu we Matthew chapter 24 verse 40 and 41 o ni okunrin meji yo jumo wa ni oko a mu kan a fi keji ele ni 41 o ni obirin meji yo jumo jo mo lo o la o si mu kan a o si fi keji ele amini asamoni pe ninu meji ikan la o mu ninu mewa marun ni ninu 50 25 ni ninu 100 50 ni po ba wa ninu awon ti won yan ti won se laanu kan fowo mejeji saya bi ese meji si waju baba kami ye fun anu mi fe waste akoko mo ti so pupo e mo wa so pe gbogbo ti Olorun da patapata sinu aye meji meji ni igi the same back na won jo se ri ikun leso ikun ni seso gbogbo eye ti nbenu gbo meji meji koda gbogbo eniyan meji meji in to le buruju laye oni ko pade eni to joru e to wa di to ye ki wo da ah olufe o se kigbe baba mo fi ku ataji nde bi o je o je mi mara anu gba mo wa bere si yanan ne bi gbogbo e se je meji meji lo be ninu we Genesis 25 verse 21 to 23 ibi lati ri Esau ati Jacob ta la sanu funu awon mejeji Romans chapter 15 Bibeli so ni ese kejila oni sa wa ni oju saju nbe pelu Olorun ni Olorun na lo da awon omo mejeji oni mo fe Jacob mo si ko ira Esau ah Olorun etaka baba momo jensi o ninu awon to sanu fun Olorun ka mi mo won mo fi ku ataji nde bi o ni Olorun Olorun jo idile meji won gbe dile kan ga won si fi keji se omo odo ah iyen nikan ko ninu owe Genesis chapter 17 verse 16 to 25 aton ri omo meji nbi Ismail ati Isaac awon mejeji won jo lowo sugbon majemu ti won jo gbe yato to kini majemu ti nbe lori Ismail majemu aye ilasan kini majemu to nbe lori Isaac majemu aye raye ah ibi ilemi tin so injo je mo pe ko si wesin to nsin ko si gbogbo esin to ba wu ona le sin sugbon kankan tin be nbe ni pe esin kan be awon esin kan be aye ilomo esin kan be to je pe nigba to ba tele Jesu o ni bi ti emi wa ki eyin na le wa nbe pelu o ni nitori die yi mo lo pese aye sile fun yin iyen tumo si ninu we John chapter 14 verse 1 gbogbo eni to ba tele Jesu olugbala ko si majemu aye raye ni nbe lori won emi nbi o ni bi an ba leyan ra anu gba awon to mo Jesu ni se wa tun yo lenu oro igbala igan iye awon ta pe layan iye awon ta yan la se logo iyen tun tumo si wipe ko se force eni ti won ba fi igbala han yo kan mo ba won jasesin ti o fe daku ni oh eyin to ba mo Jesu mo yo tori pe won fe ko da mo o le mo ni nkan kan laye yi bo ile ologo kan be to nduro de o tori majemu aye raye eje nja mi nbe yen Genesis 29 verse 31 ibi lati ri awon omo birin meji won pe kan ni Leah won si pe kan ni Rachel bibeli ni Leah ko ni ewa oju e kan tenda ni oju e succulent oju e ko lewa bibeli se so ni yen won ni sugbon Rachel omo lewa ti segbe loyin ni kini kan tun wa sele atun saanu fun kan nu awon mejeji se ri ninu irin ajo ayomo eyin mejeji lejo nsare anu ni oso winner ni bo lo wa to tin gbo mi eke baba ojo ori mi nlo fagbara saanu mi eyin olufe atun lo toro fun anu yen lori Facebook ni isin gbogbo eyin te join mi ri atun lo toro fun anu yen lori YouTube lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle Epaphras woli eyin olufe anu ni ko si nkan meji to fe kigbe meji meji leyan so eri program ta nse lori afefe yi won ti pin wa si meji meji enikan oga enikan wa nsale so bo ba se le kigbe si ni bo ba se le be si ni ko wa tun ni gbe nu en to ba wu ni mo sa mi eke baba sanu mi sanu omo mi sanu awon omo to fun mi because bo se nke ina o ni nkan se pelu e na e wa gbo nkan sa kin lo sele bibeli ni asiko ira lia boya tori pe ofain ni o boya tori pe won sa dogbon si omo ya meji to fi odidi oko kan na kin lo wa sele leyin ore yin eyin ayan fe bibeli ni nigba ti oluwa si ri pe ako ira lia o sanu e kin lo fi sanu e o si ninu o lia ti bi omo alakobi o pe ni rubeni o bi elekeji o pe ni simoni o bi eleketa o pe ni lefi o bi omo elekerin o pe ni juda anti ti o si feran obi nkan kan e wo olohun mi o e wo olohun mi e wo bi se so la igba ta trace tan juda a ri pe ninu eni jesu olugba lati jade wa omo meji meji ninu we genesis 38 lati verse 27 lo ka titi wo 31 bibeli ni o si tu akoko to nro bi ibeji omo si wa ninu e omo meji lo bi won pe kan ni Sera won si pe kan ni Vares awon omo meji Sera lo kokko jade ti won so ko dodo mo lowo ti won tin kigbe winner afi igba ti ofa wo ese yi bibeli ni anu si ti aburo re jade kata hayaya bibeli ni iya gbe bi kigbe pe ah e se ti won fi yayi yiya yi nbe lara re o le lo gba balance iroyin yen ninu we Genesis 38 verse 27 to 31 mami sare dide brother sare dide mi o ni ki gbogbo yin o dide o bo ba se won o le dide nu gbogbo eyin te jo joko yi sare dide si waju pe baba danu lu mi olorun emi awon woli fun mi laanu tin tayo mi fe daye gbe je kanu oba mi sise no wonder ninu we Psalm 23 bibeli so ni verse 5 o ni ire ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo asanu mo tele yan kini nowo yan mejeji wa ni bo pase baba janu omo tele mi kiri ni gbogbo bi tin ba lo eni ta nu ba nba rin ki kuku gifa ko sogbon to fe dasi ba jinu gbe ji o lo yo gbe o so le woni eyan ki gbegi elera wa wo nti bibeli so ninu we Genesis 48 verse 13 to 20 Genesis 48 verse 13 titi wo 20 ibi la tun ti ri omo meji won pe kan ni Ephraim ati Manasse e ka tan e gba balance yen nu Genesis 48 verse 13 to 20 e gba ataburo tun la won omo yi bibeli ni baba won Joseph lo ko won lo baba won eni ti won pe ni Jacob lati sure fun won lati so nti omo ba won lo igba ti won kule ni waju baba won yi owo otun o gbe lori eni ti won pe ni ma Ephraim o gbe owo osi o gbe le eni ti won pe ni Akobi omo ti won pe ni Manasse baba re ki gbe o ni Joseph si wi baba mi e ti so mi gbe e ti si owo gbe o ni be ko mo mi mo se be ni o ni sore to je gbon yi o na ga sugbon yo kan mo sin aburo ni anu tin be lori aburo ga enowo yen pe baba jo ninu omo baba mi sanu mi ninu we for Samuel igba ta fi ri oba kan won pe enikan ni Saul won tun pe oba kan ni Davidi oba Saul e ja jo so iwo lora anu gba nu awon mejeji ese ti Davidi da oju ti eni ti won pe ni Saul lo sibe anu si tun sanu eni ti won pe ni Davidi ejo edide sa edide mami adu abami kan le fe gba yi eni baba ja nu o sanu mi anu sanu mi anu sanu e pafra o anu sanu mi olohun olohun fa anu je ra anu gba in the name of Jesus abajo life ninu we Matthew 25 lati verse 1 titi wo 10 o ni asifi ijobo orun wi awon undia mewa marun si ologbon marun si alaigbon kin lo de to fi je meji laye 2 that is 5 ratio 5 divided by 10 2 ratio 1 na ni 1 ratio 2 marun si ologbon marun sa laigbon ase anu lo pin wa ba se po tonu aye yi ilaji o segbe ilaji o si dejobo orun ah wo se kigbe baba anu maje njo me gbe ninu awon ti o segbe laye anu mo ka mi mo won ninu awon ti o la ninu awon ti o serere anu ka mi mo won mo nsi oloju ni o oh mo ni meji ni olodun da gbogbo nkan mo wa mu leyoko kan mo nso leyoko kan ninu we Luke chapter 18 lati verse 10 to 14 Luke chapter 18 verse 10 to 14 ibi lati ri awon meji ti won wonu temple wa ikan farisi ikan gbowo ode bibeli so wi pe eyi to je farisi ti wonu church o yan kondu o le mi oda bi agbowo ode yi o bere si compare bibeli ni agbowo ode wonu church won ni oni je gbe oju esoke o bere si kigbe olorun sanu mi mo mo pe elese ni mi bibeli so wi pe okunrin agbowo ode si lo le pelu idalare ju okunrin oni farisi oni gberaga iya ilo meji laye olufe nibo lo wa to tin gbo mi o se gbe owo lori baba ninu awon ti o ra anu gba o ti pe igba meje ta nso olohun ka mi mo won anu ni mo toro anu ni mo bere o anu ni mo bere awijare mama ko o anu ni mo bere eke anu silekun fun mi lose yi anu silekun fa awon omo mi lose yi nigba ta anu ba de a si fi ase mo dari kankan o a si so pe e mo ri fi omo mi ni in ta won kan se ti en sorti anu a si bo se iwa si mu genibo aya wa mo wo bi eni po mo se ninu we Matthew chapter 24 ibi lati pada si verse 40 and 41 o ni eniyan meji yoju mo jo mo lo awon meji ojo mo lo ta a o mu ikan a gbe kanga a o si re ikan sile o ni okunrin meji yoju mo wa ni oko a o mu okan a o si fi ekeji ele bi le aye se ri niyan olufe ayo ni gba mi ki n soro nipa awon ti o tun ti ra anu gba ninu majemu titun ati lailai e wa dide mo fe ko yipo lekan na to yipo lekan si odi meji oya pada yipo lona so no di pada pe baba gbogbo ojo aye mi da anu le mi lori anu ti o lodi won anu to ba Jesu olugbala sise olorun jo won fe mi na nbe won anu fun mi ninu aye kan ti mo wa yi la bo mo se fe se bayi e je sare da to mi engineer e pe mama ninu awon mama to ra anu gba ki won sare soro
1: Mrs. Bamigoye Taiwo mo wa lati oluwo be oluwo egbeda
0: nice
1: mo lo fun biometry ni on the 20 9 May, April.
0: April to Loy.
1: Benny, sir.
0: Yes, ma'am.
1: On the 1 May is holiday in Nigeria.
0: Benny.
1: The Monday to Tuesday is holiday in UK. But by Tuesday, my visa come out. Two years.
0: How many
1: years? 2 years.
0: 2 years.
1: Benny, sir.
0: Otan. Visa mama no body yeh.
1: On Wednesday.
0: Mama, they do a table. On Wednesday.
1: On Wednesday, this is my ticket.
0: Ticket also follow.
1: Yes, this is my e-visa too.
0: E-visa, evidence to prove that mama is already a London.
1: I don't spend any kobo on it.
0: I don't spend any kobo. One la one, simple. Tibogbo e bi jade
1: ibo lati lo se ko gan
0: lati le eko
1: o wa gbe mi lenu ona le mi ni
0: aya na wu e ki npase e ma wo mo fe ko diju si ami ki ri o ka omo le e ki be yire ka mi mo le wa na ilu wo gan lo be lo na wa ni baba silekun Canada fun mi Sila ko US for me. Be se fenu wi o ti ri be. Mama e lore. E bore. E n baba won sami ti e na jade. Nice. E wo nkan o. Bo se ra lo niyan. Olorun lo saanu mama yen. Ah! Na wo e baba. Anu agbe ni de bire. Olorun ji o jabo sori mi. I'm a young man, not your anu, but your monty bail or beer. I see my ya, near anu, but don't you wait if you want to see none? As I say, bail on for one. Oh, Luferman, but Tobati German can't anu.